fi ese dabira sara iyawo re eyi to se lori ati nife titi dojo ale iwo iyawo na abe ni fele bi abe ale igboro tin boko sagidi ninu ile eje ka lo mo pe ogbodi yan nu le ma safu ba fun agba ara titi aye ni opo omokunrin lo ma ni lerun gba wi pe nkan to so ni lati ma ru fe wa bayi ti awon ba dagba be la awon omode birin ma nbe wa ti loko lojo iwaju tori iwa buruku ti baba won ba ru si iya won lomode opo omode birin ni ru fe wa bayi ma safu ba fun ni ojo iwaju won atokunrin atobirin eje ka gba lafia laaye laarin ara wa eje ka dekun dideye si ara wa lona aito lo se se fun wa o amoran re lati le se bob fm.

Band FM 92.9. Asiko dibo de eto gugu lati dibo abi o si nibe oni bo se pe oda ta ni won ma npe ipin kukile lowo bi o se ni ti o si nibe se bi eni ti o si nle lero re nbo ko oro dibo nle gugu wa lokan o eni ba korin ko mi ti o jade dibo iwa ba ibo ti awon to jade dibo ba di ni won ma ta leni ti o ye loye o wole ti o si ma se joba leni ti o dibo lori leni ti o dibo si ni le gbe nitori o lo fa re sile fe ni ti o ye loye lati wole nitori ayo adibo ko so le gbo loselu wole ayo adibo ko so le fe yin loselu jole eto re lati dibo ipa re lati eni to wu o eni ti o dibo ko ba ara re o si ko ba Nigeria Ileṣẹ́ Bond FM 92.9 ló rọ̀ yí pé ẹ jẹ́ ajáde lọ dìbò lásìkò òdìbò torí ọwọ́ ara ẹni la fi ń

Oroyin papo lamunde lati ile se wa bonde FM 92.9 Ikeja. Siwaju egba koko to je ni iroyin na. Gomina Sanwo-Olu ro ara lu lati dabo bo ara won ko lowo awon jibiti ori ero ayelujara. Ijoba papo se pade pelu awon gomina ati awon oni moto lati ile din owo oko ku faralu papa awon oko to nlo afefe CNG. Ajo Nautive ko awon omo Nigeria yo kuro lowo awon onijibiti to nko won lo si ilu okere lati lo fi won se akaru igba keji ki wa ile ise olopa South Africa ko wo fi ko sile leyin ti won fesun ibalopo kan wa yo iroyin na re lekunrere lati enu temi so pe aguru akinrole ijoba ipinle eko gbo gomina re babajide Sanwo-Olu ti ro awon olugbe ipinle yi lati wa loju alakan fi nsori tako awon isoro to nyoju lati ori ero ayelujara ki won gba awon ona ti won fi toju awon ero ti won lo ki won le bo lowo awon ti won lo won ni jibiti lori ero ayelujara gomina ipinle eko babajide Sanwo-Olu pe ipe yi nigbati won dara po mo ogun logo awon eyan lagbaye lati sami odun idabobo lori ero ayelujara ni ti osu yi osu kewa odun yi ninu atejade ti won te sode commissioner oro iroyin ati ogbon enu Gbenga Omotoso ni o sapejuwe awon igbese yi gege bi ojuse gbogbo wa lati le koju e ni ile Nigeria won ni o gbon dandan fun wa lati wa ona abayo ati lati je ki awon ara ilu mo ohun ti won se lati le bo lowo awon onijibiti ori ero ayelujara won ni isejoba gomina ipinle Eko won ti gbe awon igbese lati la awon ilana kale eyi ti o da gbogbo ara ilu kuro lowo awon onijibiti ori ayelujara na gomina wa fi kun oran pe ijoba won ti tun gule awon ipinle lati le ko awon ara ilu lati de le da won leko lati sawari awon ohun to le je to le won onijibiti lori ero ayelujara nipa lilo awon oro ti won fi din awon eyan lati wonu awon ero ayelujara won awon ero ti won lo lowo oba ilu agboyi olu agboyi kingdom oba Mansuru Abimbola Adekanbi Oladega ti ro ijoba ipinle Eko papa ajo to ri si eto madandofo ti eto ilera ti ipinle yi lati le tesiwaju eto Eko Social Health Alliance Ekosha eyi ti won gbe kale fun awon eyan ni igbedoko jale ikado ipinle Eko won ni eyi ti won se fun won ni ori omi ni agboyi awon fe ko tesiwaju oba Oladega lo pe ipe yi nigbati won se pade kan ni agbegbe won pelu ajo Lashma ni agboyi ori omi ni agboyi Ketu nipinle Eko aba alaye na wa gborin fun gomina Babajide Sanwo-Olu ti ipinle Eko ati akowe agba ajo Lashma Dokita Emmanuel Zamba fun bi won se gbe eto ilera na wa si agbegbe awon won ni oro ti awon ara ilu agbegbe n so lori igbese na o je eyi to wu awon lori lopolopo pe opolopo awon lo tin ja afani jakejado ipinle Eko nigbati won so ni bi ipade ohun akogbe agba ajo Lashma Dokita Emmanuel Lesamba so pe o le nu egberun meji ati abo awon eyan ni agboye ori omi ti won ko ruko sile lati ja anfani pe ogun logo inu won ni won si foruko sile ti won si ja anfani na lati osu kini odun si osu keso odun ti a wa yi akogbe agba na wa so pe igbese na ti ijoba gbe ra health scheme isijoba gbe kale o wa fun gbo awon ti igberiko kaakiri ipinle Eko ni won ni ki awon ara ilu kan ri pe won je anfani re ajo our water our right africa coalition ORAC pelu ajosepo corporate accountability and public participation africa kapa won ti pe awon ijoba ile aduwa lawa africa lati pe won tubo na owo ogun ogun si eka omi ki awon Nigeria le ri omi to mo lati ma lo papa lawon gboro pe wa ipe yi waye ti won pe ni bi ipade ti won se pelu awon akorin nilu ogba gege bi ayajo ojo ti won ti darapo ma awon legbe won pe won ni ki a ma gbe oro mi fun awon aladani ko le se anfani fun omo Nigeria papa awon ti won wa ni igberugo tori pe omi labu enikan ibo mi shota omi gbodo wa fun gbogbo wa lati lo ni eni to je adari ajo kapa na Akinbode Oluwa Femi kilo pe bi a ba so omi di ti aladani o je ki awon to ku die kaatu laudo wa ma lalase omi to mo ni yo si ma fa opolopo arun ko ma gbile si ni ayika wa ogbeni Oluwa Femi wa so pe oro pe
bi won se mu awon ti won je afeto araalu ti won da won lowo ko won pe ijoba lati le fun won ni aye lati le ma ja fun awon eto araalu bakan na ki won da abobo awon araalu pelu papa julo lori oro omi se waju eyi en to je adari ajo na Gwen Scenery Sierra Leone Ogbeni Joseph Rafa won so pe won da parapa so nipa gbo awon ibireko to wa ni ile adulafo ola adulawo patapata pe omi to ba mo won ni le se anfani fun awon eyan papa ni ibireko won ro gbogbo awon eniyan layika ati gbogbo awon akoyin lati pe won pa ijoba ji lori bi won se ma pese omi to mo fun araalu akorin wa Chidima Okorachuke jabo pe ohun ti o gbeleju ninu ipade ti won se na ni ifilole eto owo rap tuntun eyi ti won pe ni the Africa Water Vision 2063 eyi ti won bu kale ni bi ipade na eyi ti awon to wa ni bi to je akopa ti won buwolu ijoba apapo ile wa ti so di mimo pe akanse ise eyi ti awon gbe kale ni bi odun mewa bayi ti won ni o ma le ni o ma ise odun mewa osalele legberin odun mewa kilometer na e ti won se ni ojina marose eko si kalaba ni won pinu pe pe eleyi ise na ntese waju won wa bo enu ati lu awon ti won ta ko oro yi pe ti o gbode won ni ise na lawon apakan ojuna ila orun si worun re Nigeria to ni ise na fe da duro won ni pe ise na ntese waju senator David Umahi minister oro ise ode woye oro ilana fawon akorin labuja senator Umahi so pe ise na ntese waju yo si kese ja gege bi ilana ti won la kale tele fun ise lati se won fi kun oran won pe ise n lo lowo lona lapakan e ti won pe ni fo apa merin tona a ati b e ti yo ko kilometer 5.70 ti yo si lo si ipinle ogun ti si de ondo bakan na won ni ise si bere lawon eka ikarun e ti o le ni kilometer 60 ni Akwa Ibom ita won se lowo won ni laarin osu meta won ti ba ise na de ida oko gege bi won se ko sile ijoba apapo ile won ti bere ipade pelu awon gomina awon adari eka awako ati eko adani pelu awon ti won lo awon oko ti won lo CNG jakejado ile Nigeria ki won le di owo oko fun awon ti o n gbe awon eyan lobo ni ipinle yi papa ni ile Nigeria won fi kun oro won pe awon akoroyin se agbekale eto na ti won gbekale ni bi ipade ti won se won ni bi won ba ti se ipade yi yo mu adiku ba awon ti won woko lobo ni ile Nigeria papa awon oko akero eni to je oga agba dari iti PISCNG abileko Onyikachi Eke so ninu oro ti won ba akoroyin so pe awon gomina na ni awon ti sawari awon ona ti won ma gba ti awon oko n gbe awon eyan gba lawon ibikokan ni ile Nigeria abileko Eke so ni bi ipade na pe ni ipinle Jigawa awon ti la awon alaale lawon oju ona eyi ti o je ki ise na kese jari nigbati eto na ba bere won salaye pe awon oko ti won pin kaakiri ile Nigeria fun eto na ni won ni awon ami lara ti won si ko iye owo ti kankan nu won yo ma lu nigbati won ba lo oko na won lo won ro omo Nigeria lati inu siwu lasiko yi ki won faye gba ijoba lati gbe awon igbese yi eyi ti o se anfani fun won iroyin apapo le n tejisi le se wa Bond FM 92.9 Ikeja.

papada oriyan papo n tesi waju ajo to n gbogun ti kiko awon eniyan lati ile Nigeria lo sawon ile oke lo fi won se owo ti koto ni agbo pe won ti sawari awon Nigeria to le ni ni 100 bayi ni ipinle ni orilede Ghana won ni won si ri awon die ko pada si ile Nigeria agbo pe ninu atejade ti ajo nauti tesode en to je adari oka iroyin won Vincent Adekoye won ni ninu ise iwadi ti awon nse pelu awon ile okere awon seju ile Nigeria to wa ninu okere papa ile Ghana ni won kan si awon pe omo Nigeria kan won si le won kale eyi ti won lo won lati ma fi se makaru ori ero alerujara ni orilede Ghana won ni lara won ni won ti ri ko wa bayi nigba ti awon yoku na ti won se nsise lowo lowo lati kun opada si ni Nigeria agbo pe opolopo awon osise ti won je eso abo ile Nigeria ni won darapo lati gbe igbese yi pelu awon otele moye ati ajo to ri si oro kiko awon eyan lobo lati ile okere si ile Nigeria ni won gbe awon igbese yi NAPTIP en to je agbari ajo NAPTIP pata ni ile Nigeria bin tabelo ti wo te won gba awon ti won ko wa si ile Nigeria yi won fo won so ya pe awon yo mu idabo to pe ba gbogbo won awon ti won ko wa awon si ri pe awon sawari awon to ku nigbati asiko ba to lati kun pada si ile Nigeria won wa ro gbogbo omo Nigeria pe gbogbo igba ti won ba tin so pe wa lo kawe ni ile okere boya fun ise ni abon fe fun yin ni ran lowo kan tabi ekeji ti o tin se ile Nigeria.

nyagazi asim nko onye chiri ya zere ndu mmiri ndu azu niru niru ka anyi ga na aga ila azu adi na tia ana me kele gi no dipuru iche maka isonyere anyi na ehihie a na mgbasa ozi n'ụlọ mgbasa ozi netiwaki oyibo nsugbe bubond 92.9 fm ọnụge asụsụ igbo ka anyị batara n'ime ya kpọmkwem mgbe na-eburu ukpa ekele na-ebugara bukumi jacobs nnakwazi onye ogbu ya ihe nna-akpụ ya bụ eyaloja ọ bụrụ na ịhụ ya tọkpe ikenere m ya eziokwu eziokwu ka anyị si eme ya n'ebe a bụ nwantịghị n'ebe a nwantịghị n'ebe ọzọ tata bụ Tuesday mkpụrụ abalị 13 n'ime ọnwa nke iri n'afọ nwa na-asị o n'udo ga-achị si n'ebe ọbụla anyị nọ tata gazie ntị ka nkọrọ gị ka anyị na gị ga-esi wee nọrị bụ na dịka ọ na-asị na-adị kwa ụbọchị anyị na-ewetara gị ọyọrịma ya bụ ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu aga m ewetara gị ọyọrịma n'ime ọyọrịma anyị ga-ewetakwaziri gị agụmagụ igbo bụ nke ọ bụ ebere okwu ga-ewetara gị ọkwa elekere mbụ anyị akọrọ gị akụkọ ụwa o jiri nkeji 15 gata elekere mbụ anyị ewetara gị omenigbo agidigi ịgba ga-erukwazi gị ntị mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ ebe anyị ga-amụ ya akpụ ma pịakọzie ya na nnọkọ anyị na gị n'asụsụ igbo buruzie gị wee bufee n'aka ndị asụsụ hausa maka idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi na bond 92.9 fm nke ahụ ga-abụ mgbe ọ ga-afọdụ nkeji ole na ole ka o jiri ọkara wee gata elekere abụọ kpọmkwem ọ dịbazie ka ụgụrụ adịghị atụ oyi onye ndu gị na nke taa bụ Roslyn Chika Ajichanai imere nke ọma maka ịrapụ igwe okwu redio gị ka m wetara gị ọ yọọ

ekwezekwu aka Jehova na-emere m mma. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka ya bụ aka, amadị m ka m ọnọdụ kara isi wee dote imi na ọnụ n'ebe mụ na gị na-abụ nọ. Mana n'ihi na ọ bụ n'aka Jehova jigidere anyị, ọ bụ ya mere ka osila dị, ka esila wee kwa anya bụ mgbọ. Anyị ka na-agakwa, anyị ka na-ya, anyị ka na-amụrị, anyị ka nwere olileanya. Maka na onye na-enwe ezi ndụ enwe ezi olileanya, mana onye dị ndụ gbara festị. Onye dị ndụ bụ ya bụ onye nke mbụ. Onye ihe ya bụ bekee pụtara bụ na ọ bụrụ na ị dị ndụ na-eku ume, ị ka bụ onye nke mbụ, maka na onye nwụrụ anwụ adịghị eto jaa. Nwa na-asị gị nna ọzọ, n'oge ọ yọrị mana bọndị 92.9 FM. Ihe anyị na-eji bi ya were na-amalite bụ ito Chineke bụ igosi na ndụ na ume anyị na-eku abụghị maka na anyị amaka mma, maọbụ na anyị soro ogologo ifugia, maọbụkwanụ maka na ọgụgụ isi amamihe anyị nwere, kama na ọ bụ naanị na amara. Ihe dum mmadụ bụ n'ụwa enweghị nke kara ịbụ nke zuru oke na abụghị na amara. Amara Chineke, ọ bara ụba n'ebe anyị nọ, ngọzi ya adị ekwuzi ya ekwu. Ya bụ, oge ọbụla ka anyị bụrụ ndị na-egosipụta afọ ojuju, ka anyị bụrụ ndị na-egosipụta na ihe ọma mmadụ mere anyị, maọbụ ihe ọma na-emere anyị na obi anyị na obi aṅụrị dị. Maka na ọ dị ọtụtụ ndị dị bụ na ọ bụrụ na na inyechabeghị ya etu ha si wee chọọ, ịmara na oge nke ahụ ga-eweta nsogbu. Mana nwaafọ Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ mara ihe nke ọma bụ onye na-egosi amamihe site n'igosipụta ihe ọma mmadụ mere gị. Ngwa anyị ka nọkwa ya n'oge ọ yọrị mana bọndị 92.9 FM.

nkwa Chineke kwukwa eziokwu gonye na ege monte kwukwa eziokwu ma onwe mbuchi ka ga-ekwu gị nke bụ eziokwu onye ka nji wee bata n'oge oyori mana bond 92.9 ịgwa gị nke bụ eziokwu bụ na m ịgbatagokwa akwụkwọ ị nwekwara akwụkwọ nke gị ka m ị ga-ekworo maka na m na gịnị mere wee sizia na m na ị gaghị eweta akwụkwọ ị ga-eji wee mie mbinye aka n'ime afọ na-abịa abịa ya bụ afọ 2027 ị ga-ekwozi maka na gịnị mere ị wee sizia na m na nke ị were enwe na gịnị gaghị nata eso onye na-eme ibie onye emere ibe ya jugodo onye nọ gị n'akụkụ si ya akwụkwọ gị akwụkwọ ikike ị ga-eji wee mee mbinye aka n'afọ 2027 ịma ebe ọ dị jụọrọ m ya ya o metụ ya aka jụọrọ m ya si ya na m siri o akwụkwọ ikike ya kedu ebe ọ dị kedu ebe ọ gbalụ nke ya ọ na-enwegodo iwe jikwara obi umeala wee gwa ya ka ọ hapụ ịjụ gị nke bụ ụra na ntị mana anọ m ya maka ịnụrụ gị ya bụ ọgụ maka na ana m agwa gị nke bụ eziokwu

0: nke bezi okwu bụ na ka m gwakwuo gị nke a tupu a ya wee nabata ebere okwu maka na ọ nọzi n'akụkọ. Nke bezi okwu ọzọ bezi okwu bụ na ọtụtụ ndị nne na nna anyị na-ebute ụzọ na-eje ụka nnọọ nke ọma na-akụzikwaziri ụmụ anyị ka esi eje nya bụ ụka mana anya dị ekwu eziokwu. Ị ga-enye nwatakịrị ntaramahụhụ si ya na m ka nnukwata na mbọsi ọzọ njụọ gị ihe na ị na-atụ asị mana asị nke anyị ọ dị anyị na-egbugbere m ọnụ adịemedị eme esipụgori ajụzia gị ihe ifu eziokwu ịkpọdi ya isi n'ala ka m pụtakwa mana ọ ichetara gị mkpa ọ dị bụ mmadụ ịbụ onye na-ekwu eziokwu oge ọbụla maka na m ọ nwekwara uru dị na mmadụ na-ekwu eziokwu. Mgbaka nnabata ebere okwu n'oge agụmagụ na bond 92.9. ọ bụrụ na o mesịa anya bụ m ọ gụpụtachara anyị ya bụ agụmagụ bụ nke gị onwe gị ga-esonyere anyị ya. Ọ bụrụ na ọ gụpụtacha anya anyị aga n'iru n'ịgwakwa gị ihe anyị na-ekwu maka ikwu eziokwu ya gazie.
1: Band FM
2: 92.9. ekele m gị onye ọma na-ege ntị, onye ọma nkwaba, onye ọma ihe ya na-adị m mma ma na-anabata gị n'oge na-agụmagụ nke ụbọchị taa n'oge ndị Igbo Band 92.9 FM. Ọ bụrụ n'ime nke taa bụ ọyọrị ma nke taa bụ ụbọchị Tuesday n'oge ndị Igbo Band 92.9 FM. Aha m bụ Ebere Okwu, aka m jikwa akwụkwọ ọgụgụ Iduazị ahụ, akwụkwọ Iduazị ahụ m na-eji awuchi ma bụrụ nke anyị malitere ọhụrụ were wuchie na nke taa. Cheta ihe a kpọrọ ya, onye rere nkịta zụta onwe kpọm na-ejizie ya maka na ilu Igbo ka ọ bụ. O sitere n'aka Maazị Okoro M Ogbonna ya, Okoro M Ogbonna ya. Anyị ka nọ n'isi nke mbụ dịka anyị na-adị eme. Aga m akpọghachitụ gị azụ obere oge n'ebe anyị kwụsịrị mgbe gara aga, wee sizi ebe ahụ tụtụrụ ya gawa n'ihu na nke ụbọchị taa. O wee sịa, otu nwa okorobịa akpọrọ Ugokwe hụkatara etu nwunye nna ya siri egbu anụ ọkụkọ ma na-ebi ya aka, o wee kpebie na ya bụ akpụ ga-esoriri ibe ya gbaa mmanụ, maka na ime nwata ka e mere ibe ya obi adịghị ụtọ. Ugokwe gara nwụrụ ọkụkọ Maazị Okeke sie mmiri ọkụ gbọrọ agbọ, sonye ya isi n'ime ya nwee ọkụkọ wee jụọ pụka nwụọ. Ugokwe ji ọkụkọ ahụ na-abọrị aka akpara ya, a kụrụ ya ihe nsị wee gbapụta ya n'ike. Ka a gwọchara Ugokwe, ịba nwa ọcha n'anya ji ya, o foro ntutu ya taa ma kpebie ma o nweghị ihe ga-eme ka ya were ihe mmadụ n'ụwa nke a nakwa ụwa ọzọ. Nke a wee bụrụ akụkọ a ga m akọnye ma e kwuo gbasara echimechi eze echiri obe njinji, maka na ọ na-abụ ahụ okwu ahụ ọsịsa ya. O wee bụrụ ya ka anyị na-agakwa n'ihu. Emume a e mere obe njinji bụ nke ahụtụbeghị yiri ya na mbụ n'obodo ha nakwa n'obodo niile gbara ha gburugburu. N'ezie, okwu adịghị akụ na nkịtị, maka na ọ ma ka o si akpọ dike, maka na aka kpatụrụ nkwa o wee kpọtụwa. E nwere ihe gafere n'ike o wee na-esi isi, maka na ihe mere ede o ji bee nwee. Ụdị njinji bụ onye a ma ama n'ụmụ ọbịa nakwa n'obodo ndị ọzọ gbara ha gburugburu. N'ebe mgba dị, ụdị njinji bụ azụ ru ala. Ndị ọzọ ọbụla nwaanyị nwere enweghị njinji azụ n'ala, ụdị njinji anaghị ahapụ ebe a na-agba mgba gawa ebe ọzọ. Ndị mmadụ na-atụ ha egwu, ayọ na-atụ agwọ. Onye ọbụla ji nwayọ leruo ya anya na akwara ka m were ya ọzọ. Onye ọbụla ji nwayọ leruo ya anya n'akwara dị ya n'aka agaghị eche ka mmadụ gwa ya ma ose akarịala n'anụ kanda. Anya ya na-acha ọbara ọbara, oga yije oku ya na do da ke egbo nto na ala obi njinji bidoro igba mba mba ono na afo nne ya mgbe azụ mmadụ ime ode njinji ọ na adị ebekarị akwa na nwa nọ ya na afọ na enye ya nsogbu mgbe o mepụtara ode njinji o doro ya anya na ihe ọ mụrụ bụ dike nne ya gụrụ ya ode njinji ozugbo ọ mụrụ ya na-echeghị ka oge a ga-agụ ya aha ruo ka ode njinji bidoro m igbe igbe ọ naghịzi ekwesị kpara ya aka enye ya udowe aka n'ihu ya azụ mma kụtehaala ya n'aka udowere ya aka n'ihu na-ede ka ọ bịa ka ha chịpụ ya na mgba nke a na-adị atụ nne ya ụjọ ọ na-adị iche ebe nwa ya si bata ya n'afọ obi ya bidoro gbawa ya ọtụtụ ihe dị iche iche otu gwara ya na ode njinji bụ onye nwụọ ma ọ bụghị mmadụ ebe nke ọzọ gwara ya sị ka o were ụwa ka o siri hụ ya oge ọbụla ode njinji na-egwusa nne ya egwu ụjọ na-adị nwanyị mmadụ n'ahụ n'ihi usoro ndị ọka mgba nwatakịrị a na-egosi ya ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ode njinji egosila nne ya na ọkụkọ ga-abụ oke ma bido na-eju maka na obere mkpi na-esi nne ya ike ma na-arịkwasa ya n'elu egosila na ọ bụ maka ihe ahụ ka o ji bịa ụwa ka ode njinji na-etolite ọ bụ akwa akwụrụ ụmụaka ibe ya na-agbara ya ọsọ ma ọ kụdawa na mgba onye bata ọ gbaghara ibe ya maka na onye aka ode njinji kpara ma azụ erughị ya ala ọ na ya bụrụ mmemme o siri ike karịa ndị ọgbọ ya niile onye ọbụla ode njinji rịọrọ mgba anaghị ekwe ọgwụla ma ọ chọrọ ọnwụ maka okorosi na ndụ ya dị ya ụtọ maka na okorosi na ndụ ya dị ya ụtọ si ya chiere chi ya mgba enweghị nwatakịrị ọbụla gbasoro ode njinji mgba ma ghara ibere akwa lawa be nna ya maka na onye gaa ọgụ na be ọkpụkpụ eze agwụ ya n'ọnụ mgbe ode njinji banyere ụlọ akwụkwọ praịmarị ebelebe egburu nkịtị zụrụ n'ahịa udele nnukwu ebule hụrụ ndị kpụ atụrụ o gosiri onye ọbụla na agadi nwaanyị anaghị aka nka n'egwu ọ maara agba agbasaghala akwụkwọ maka igwuri egwu ụmụ akwụkwọ na-aga ebe ha na-egwuri egwu mgbe a bụkwa egwuregwu ejiri mara ụmụ akwụkwọ ndị obere ọ dị egwu ihe ga-eme bụ na anyị ga-ahapụzi otu a na nke taa ọ bụrụ na o ruo n'izu ụka na-abịa etinyekwa ha n'okwu marakwa ihe mechara mee tutu n'oge ahụ na-eche m ka m na-eche gị ebere okwu ka bụkwa aha m ndị owo maka isonyere na nke taa ya dịwa
0: ọ dị mma ekele m gị ebere okwu na nyaba agụmagụ bụ nke gụpụtara anyị nke taata nyaba akwụkwọ ọ ga-atọkwarị kpọ ma bụrụkwazịa nke ihe mmụta ga-amụ eju eju wee bara abara ewesị na ntị ga-anụ ihe abụghịkwa na ọmụka m ọra ka okpu ata ama m na gị onwe gị na ntị gị dị n'ala ma sonyekwazara ebere okwu n'izu ụka na-abịa abịa ọgbara ọhụrụ ya nyaba agụmagụ ka ga-erukwa gị ntị n'oge ọyọrịma na bọnd 92.9 anya ka apụbeghị anya ka

ezi onye bụkwa nke bụ eziokwu. Dịka m kwuru na mbụ, mkpa ọ dị bụ ndị nne na nna ịdị na-ekwu eziokwu. Etu ahụkwa ka ọ dịkwazị na iwere enyi, ị ga na-agwa ya nke bụ eziokwu. Na ọ bụghị nke ọ ga-abụ idowe ahụ na ị na-agwa ya eziokwu, mana ịdị ya agwa ya nke bụ eziokwu. Ị na-aghọrị ya, maọkwanụ ị na-atụrụ ya asị, n'ihi gịnị? Na ị chọrọ ịnapụta ya ihe n'aka. Ihe a m na-agwa gị, ọ bụrụ na ile anya na gburugburu ebe ị nọ, maọbụ ndị gị na ha na-azụkọ ahịa, maọbụ ndị gị na ha na-emekọ ihe ụfọdụ, ị ga-afụ na ụfọdụ bụ ndị na-edobe ahụ na ha na-agwa gị nke bụ eziokwu, ma n'ime ala ala obi ha, ha adịghị ekwu eziokwu. Ọ bụrụ na mmadụ ekwughịzi eziokwu, ka ezi mgbe ọ ga-eru iwe kwube ya bụ eziokwu. Maka na nke bụ eziokwu bụ na eziokwu na-akwụrụ ọtọ, ọ na-akwụrụ onwe ya ọtọ. Ọ bụrụgodị na ikwughị ya taa, nke bụ eziokwu ka ga-apụtakwa ihe n'okwu ọbụla. Kama ya bụ onwe oge, mana nke bụ eziokwu ga-apụta ihe. Ka anyị dobiri ya n'ebe a, dịka iji ya bụ eziokwu were na-aga n'iru n'izuụka a, n'izuụka a, n'ahịa ị na-azụ, n'ọrụ ị na-arụ, na ihe ọbụla ị na-eme n'ezinụlọ, n'okobozi obodo anyị gbaa gburugburu, ka eziokwu bụrụ ihe anyị ga-eji wee hido isi oge ọbụla. Abụ m Roslyn Chika Ajịcha, na anyị na-asị gị dalụrị nne maka isonyere m n'oge Oyorima nke tata na Bond 92.9 FM. Cheta na mgbe ọ ga-akọ elekere mbụ, anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa. Imeela, ọzọkwa kwa onye ahụrụ taa, sị hụkwa ya.

ma ikan egenti n'oge ndị Igbo na Punch 92.9 FM. I went as again agibiko. Nagide anyị maka na ima na ihe oge ya ruru ugbu a kara ebe oge agidigi igba. Mana n'ihi na anyị ahụghị agidigi igba dike nyaba agidigi igba agaghị eru gị ntị tata. Izu ụka na-abịa abịa Chukwu soro kwado anyị ga-ewetara gị agidigi igba. Maka ọ dị ugbu a anyị ga na-akụpụgasịrị gị ụmụ egwu ndị dịgasị iche iche bụ egwu agwara ọgwa iji wee dochie anya ya bụ ihe agidigi igba. Ihe mere ma anyị bụ nke anyị ji achụ ọyịpa. Nsogbu adịghị, anyị ga-esitakwazi n'egwu were na-achụ ya bụ ọgbara mgbanelu ngwa.

0: ata gị n'ihe omume ahụ bụ nke doro gị anya nke maburi mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche. A sị na ọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso, na o nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata. Ọ ya mere m ji sị gị na nke taa pụrụ iche. Echefula n'olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ maburi na-abịakwara gị n'ihe omume a. Na nke taa, anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa.
1: Ịbụ ndị mmadụ na-ege ntị, ekele m unu. Onye na-anụ onye a bụ Chief Malachi Nwanoro, Aki One, Chairman Aki Trade Medical Clinic nke dị n'Agege. Abụ m memba Lagos State Traditional Medicine Board. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ na-enye gị nsogbu, iburu ya rute n'ọfịsị m, Chineke nna ga-enye aka ka ọrịa a dịwo mma. Ma ọ bụ nke na-eme na ihe iji eri nri anaghị aga aga, ọbụgodo ahịa gị anaghị aga aga, maọbụ niile arụ ụlọ oyibo ma ịmụ ya ndị ahụ, ịdị enweta mbufe n'ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu. Ịbịaruo na nke anyị nyocha anya ọfụma ọfụma, anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Anyị ga-eme ya, ọ ga-adị mma. Ihe ị na-eme ya na-aga n'ọhụrụ na ịbịa na nke anyị. Maka asfaras ị nwere ihe iji eri nri, ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onintola Street, Baale House, Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop,
2: Along Railway Line, Under Bridge, Agege, Lagos State.
1: Maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku Ota, Ogun State. Phone number my webro 08037143853. Nke ọzọ abụrụ 08028871333, 08037143853 or 08028871333. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ, ịbịakwute anyị n'ọfịsị anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodị na mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji okwu ha na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka ire, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma, nga nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ. Ma nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Ma ịbịakwute anyị, anyị ga-afụ maka ya. Ihe ọbụla ị na-anya ewu nsogbu, ma ọ na-emeghu n'afọ, ma ọ bụ mmadụ na-emeghu, ma ọ bụ nga ị nọ mmadụ asị na nga aga ya nọ, onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ, ma ọ bụ ọrịa mmadụ mere ewu, ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ, ịbịara ọfịs anyị n'ike nke Chukwu, ị ga-ewu owu nke ọma. Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onintola Street, Baale House, Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop,
2: Along Railway Line,
1: Under Bridge, Agege, Lagos State. Maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku Ota, Ogun State. Phone number m bụ 08037143853 or 08028713333 08028713333. Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onintola Street, Baale House, Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop,
2: Along Railway Line,
1: Under Bridge, Agege, Lagos State. Maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku Ota, Ogun State.
2: Ụbọchị nọmba m ọzọ e were bụrụkwa 08037143853 08037143853, maọbụ 08028871333 08028871333.
1: Dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị, maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa, maọbụ na-achọ afọ ime achọ, maọbụ na nwaanyị na obe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike, ụdị onye a bịakwute anyị. Ọsụgodo ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa, maka ya na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche. Ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ, ma ọ na-eme ya n'afọ, ma ọ bụ na afọ ọ na-eme mkpọtụ, ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ, ma ọ bụ n'ụkwụ, ma ọ bụ n'isi, ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ, ịbịakwute anyị n'ọfịsị anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodị na mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji okwu ha na-aga, maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka ị rie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma, nga nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ. Ma nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Phone number m bụ 08037143853 or 08028871333.
0: A sị na onye a gwara kwe, ahụkwa ọzọ agwa ya. Ndewo.

mgbazocha kwa ma gbacha n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Chebekwa mụ onye kere ụwa ka nna arịọ, ekpere nna arịọ bụ ka o chebe anyị dum. Maka na nke enwetaghị tata, echi dị ya. Alụmgba na tata, echi bụ nta. Akwanya bụ m okwu ka m ji were na hafe gị n'aka Olisa bi n'Igbo onye maara njedebe mmadụ malite na mmalite. Ọ mara ka anyị dum, mara mkpa anyị. Onye nna arịọ ka o mere anyị dịka echiche obi anyị siri wee dị, nakwazi dịka ntụziaka ya siri dị. Obi n'igwe ya gọziere m gị, ma gọzikwa ezinụlọ gị na ihe mmetụ aka gị. Ị ga-adịrị m ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Ana m ahafezi gị n'aka Hawa, bụ ndị asụsụ Hausa, ka ha duru gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi na Bond 92.9 FM n'asụsụ Hausa. A sị m na ọ ga-adịrị gị mma, ọzọkwa kwa na-ekelezi Nnamdi Ezukoye, ezinne Marino Ndụka, nakwazi ndị ọzọ ndị gbara m gburugburu ebe a, tinyere oge onwe gị onye nọgidesiri ike. Abụ m Roslyn Chika Jechanayin, a sị ka Olisa bi n'igwe ka ọ gọziere m gị. Onye ahụrụ taa, biko si hụkwa ya echi.

0: Assalamualaikum, barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam, Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun ji yadda Alhaji Zailani da Boka suka tono kwarangwal din nan. Boka ya yi wasu rubuce-rubuce hada da wasu layu aka rinka konawa sai da ya bakin kirin. Alhaji Zailani ya koma gida kulle kansa a cikin daki ya yi. Ya dinga babbaka wata irin mahaukaciyar dariya tamkar zai haukace. Yana cewa Alhaji Fatuhu ka gama yawo yanzu sai na ga wadda zaka hurawa hanci wai kai ga mai kuɗi kuma mai tsoron Allah. Mu zuba mu gani wannan burin nawa ya cika sora kuma waccan yarinyar. Alhaji Fatuhu kuwa sun dawo daga kotu yayan Hajiya Suwai Balayen da ya tsaya masa. Yana ta masa nasiha akan ya karbi kaddara. Alhaji Fatuhu ya ce wallahi barista na karbi kaddara ta. Na kuma gode wa Allah abu ɗaya nake tunani iyali na na saba musu da rayuwar jin daɗi da kwanciyar hankali ina jin tausayin su fiye da abin da ya same ni cikin tausayawa barista yace na sani Alhaji tabbas kai mutum ne mai kyautatawa iyali to yanzu ne ranar da za su nuna maka halarci su ma ayi hakuri Alhaji Fatuhu yace babu komai mun gode Allah anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora to je yayi tamkar ana kokarin fisgo kokalwar sa yayi wata irin zabura ya rike kansa gam barista yace Alhaji lafiya dai ya girgiza kai yace zafi nake ji kafin ya kuma wata maganar ya yanke jiki ya fada a gurin a bangaren nana kuwa nana tamkar tana kallon talabijin haka taga komai a cikin madobin da Kaisar ke nuna mata yana gefe yana rubutun sa ita kuma ta zuba uban tagumi tana kallon madubin shigin irin wannan sihirin aka yi wa mijinki shine wannan wutar da yake cewa tana ci a jikin sa sai dai shi nasa ya sha banban da wannan ta wasu fannukan nana ta zabura ta kalle shi ta miƙe tsaye ta ce Kaisar kai min bayani waye yi masa asirin kuma daga ina yake su waye iyayensa ya dago ya kalle ta yace kin manta sharadin ne ta yunkura za ta yi magana ta yi ido hudu da Sayyid yana kusa da ita ya zuba mata ido ta yi ajiyar zuciya waye Kaisar ya jefa mata tambayar babu zato babu tsammani hantar cikin ta ce ta kada ta kalli cikin kwayar idansa jin yadda ya jefa mata tambayar babu tsammani ba tare da ta shirya hakan ba wani irin gumin tsoro da fargaba ya fara tsatsafo mata saboda bata san ta ina ya kamata ta yi masa bayani ba bata san me za ta ce masa ba amsar da za ta bashi da zai gamsar da shi sai dai a ina ya san Kaisar har yake tambayar ta waye shi ta tambayi kanta ga mamakin ta sai ta ga ya tashi yayi miƙa ya fice daga ɗakin ba tare da jiran amsar da za ta bashi ba ko kuma bayanin da za ta yi masa ba ta tashi ta kimtsa jikinta babu jimawa sai ga Habu ya zo Sayyid ne ya fara daga labulan ya ganta a kimtsa a cikin hijabi sannan ya ba wa Habu damar shiga sama-sama suka gaisa da Habu ita ƙasan zuciyarta tana tsoron kishin Sayyid shi ma Habun haka ya ajiye wani galan a gaban Sayyid yace ga sakonka nan an kawo shi dazu fresh ne Sayyid yace na husuna ne nana ta saci kallon sa ko za ta ga ya canza mata saboda tambayar da yayi mata kuma bai jira ta amsa masa ba amma ta ganshi normal ta dan yi murmushi tace me na samu Habu yace nonon raƙumi ne da ake kawo miki ga kuma dabino da zuma fresh masu kyau da aka kawo daga Niger Nana ta ce to Allah ya saka da alkhairi mun gode sosai Habu wai kai kake bashi kuɗi naga kuɗi masu yawa a kayansa yace kai ne ka bashi Habu yayi murmushi yace baki yadda da abin da ya faɗa bane ai mutum mai iyali dole sai da kuɗi kuma na gaya miki muna harkar kawo dabino zuma cikui kayan shayi asuwaki mazarƙwaila daga Sahara Nana ta jinjina kai cike da gamsuwa tace to ya batun binciken da kake yi akan danginsa ya ce mini kana bincike akai ya daga ido suka yi ido hudu da Sayyid sannan yace ina nan ina yi kuma insha Allah duk bayanin da na samu zan sanar da ke Nana tace masha Allah kuma Habu duk yan garin ku buzaye ne suna jin Hausa idan ba sa ji da yaya za mu yi magana idan an gano su Habu yayin murmushi yace mu ba gashi muna ji ba Hausa na cikin manyan yaruka a Niger da kusan kowa yana jin yaran dan haka karki damu tunda yana jin Hausa dangin sa ma na san suna ji to Allah ya sa su karbe ni idan an gano su ina sule kwana biyu ya je gida Aisha ya taho da wannan kayan ma a wannan karan Sayyid bai kula su ba kuma bai sanya musu baki a hirar ta su ba har suka yi suka gama ta tashi ta tattaro masa kayan wankin Sayyid ta bashi yayi musu sallama bayan ya tafi Sayyid ya dauki kayan shayin sa ya koma bakin gate Nana ma ganin babu abin da za ta yi kawai sai ta bishi ta samu guri ta zauna a gefen sa ta dan zuba masa ido amma bai kula ta ba ya mayar da hankali akan shan shayin sa
1: to ma da lama sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan mun wane lafiya da fatan za a yi mana afuwa domin kuwa shirin da ya gabata jiya ne kuka saurara yanzu ina ga sai mu dora daga inda muka dasa aya wato ajiya kenan to idan ma sauraron za su iya tunawa wato a shirin da ya gabata mun ji yadda shiru ya sa Nana ta koma wajen buzu wato ta dan zauna domin su yi hira domin ta rasa me za ta yi a ɗakin muka ji yana ce mata lafiyar ta kalauni ne da matsala ni nake da tabin hankali na sani muka ji tace a lafiyar ka kalau ya dan kurbi shayin hannun sa yace ai na san gaskiya ana kuma fada ina ji bani da lafiyar kokolwa ina da tabin hankali ta gyara zaman ta tace to wai gurin masu magani da kuka je babu inda aka yi nasara ko alamun nasara ya amsa a takaice am Sayyid kai na gaji dan Allah ki daina tambayar nan ba kya gajiya ne tayi murmushi tace idan zan kwana ina magana da kai in dai da kai ne ba zan taba gajiya ba sannan kai hakuri da abin da nayi maka dan Allah na zubar da abin da ka shiga da shi ɗakin mu raina ne ya ɓaci kuma na ga ban kyauta ba kuma ke tace na kaiwa wa shi yasa na karba tace makirci ne kawai na mace amma na ga alamar ta girgiza kai da ta girgiza da ganin ka kamar ta fara son ka ne ma yayi shiru bai ce mata komai ba ba za ka kula ni ba me zan ce to kar ka kula nin kuma wallahi idan na sake ganin abin da raina zai baci za ka gani sai ka rasa ni kawai sun kuyar da kai yayi yana murmushi dariya ma kake yi ko amma idan na ce wani abu sai ka hada rai kai ta mun fada ki shiru ki huta na ki yin shirin wallahi idan son ka take yi sai kun ga abin da zai bata muku rai yace ai na gani siya mace muka ji ta nufo su Sayyid yayi hanzarin mayar da takunkumin fuskar sa ya rufe fuskar bata kula Sayyid ba tace nana yau girki nake son mu yi ki zo mu je mu yi nana tayi murmushi tace to masha Allah bari na zo ta yunkura ta tashi Sayyid ya bi ta da kallo suka shiga cikin gidan tare da Siyama anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora Siyama na matukar jin dadin hira da Nana gani take yi kamar ta samu sauki tunda Nana tana jin abin da ita ma take ji kuma tattaunawar su yakan zo daya kamar haka da nake yi wa Sagir girki haka nakan zo nayi girki iri-iri saboda zuciyata tana raya min cewa shi kadai nake so ko kuma wasu lokutan nakan yi mishi girki in mishi komai sai in ji zuciyata tana raya min cewa in cakawa kaina wuka ko kuma in kona kaina da ruwan zafi Nana tace subhanallah wai yaushe kika fara ciwon nan ne ta danyi shiru sannan tace lokacin da su mami suka tare a gidan nan nazo ganin gidan lokacin na dawo daga umra kawai daga tafiya ta gida na dinga jin tsoro cikin dare dama da ciwon kai na tafi gida ina bacci sai inji ana shafa ni da daddare sosai fa nake jin ana taba ni idan na fada ba a yadda lokacin mijina yana neman aure aka ce kishi ne yasa dan Allah ba zan yi kishin mijina ba ina son sanana nana tace a dole ki yi kishi mana tunda kina son sa to daga karshe maman sa tace sai ya rabu da ni wannan kishin idan ban kashe kaina ba zan kashe shi ko matar sa ai kuwa ya sake ni nana ta numfasa tace ki yi hakuri ki ci gaba da addu'a idan kina da rabon ki koma zaki koma anya kuwa nana mami tace babu ni babu shi ba shi da mutunci daga shi har iyayensa da ƴan uwansa karki damu fa idan da rabo sai ki koma amma a yanzu dai ki fawwala wa Allah komai ta jinjina kai tace haka ne muryar Hajiya Halima suka ji tana kwalawa Yusra kira Yusra ta amsa da na'am gane nan me kike yi a kitchen ne tayi maganar tana shigowa kitchen din girki muke yi ni da nana nana tace Hajiya ina wuni lafiya kalaulana lalle ta ku tazo daya da Yusra naga tana dan sakin jiki ta yi walwala da ke dan Allah ki kula saboda kar ta yi wani abin da zai cutar da ita ba ta da cikakkiyar lafiya ni zan fita nana tace Tom a dawo lafiya ta amsa da Allah ya sa ta bar kitchen din suka girka fatan dankali da kifi yanayin yadda Yusra ke girki ya tabbatar wa nana yana daga cikin abubuwan da take son yi suka yi lemon mangoro suka saka a fridge yayi sanyi bayan sun kammala ta kalli nana tace ki zuba ki kai wa mijinki kar ya huce nana ta girgiza kai tace a'a mu ci kawai zai iya gwale ni ya kici Yusra tace a'a zai ci duk abin da kika ci ki dinga bashi zaki ga ya kara son ki sosai da haka muke yi da sagir cikin tausayawa nana take kallanta alamu sun nuna har da zafin rabuwa da mijinta ya sanya lalurar ta yin gaba saboda mutanen boye akasari sun fi shiga damu ko in ce sun fi shiga jikin mutum ko shafar mutum a lokutan fushi damuwa ko kuma najasa haka ta takurawa nana ta zuba abincin a flask ta fita yana zaune yana kallon hanyar shiga gidan ta tsaya cak tana kallon sa hakan ya sanya shi tasowa ya nufota ya karaso ta nuna masa guri tace ya zauna ya dube ta yace kin bar ni ne kadai ta bude fatan dankalin tace abinci zan baka ya kalli harabar gidan yace anan eh mana ba kowa ai bai kamata a ce kullum daga daki sai bakin gate ba canza abubuwa yana sanya nishadi a zukata ta sauke masa rawanin sa ta debo dankalin a cokali ta kai bakin sa ya bude ta zuba masa bayan ya hadiye yace ba ke kika yi ba ni nayi ba ke bace babu yaji babu tafarnuwa bai ji magi sosai ba ta kwashe da dariya tace sai ko numfashi nayi sai ka gane ka haddace komai nawa to naji amma tare muka yi ai ya ci gaba da bude bakin sa tana zuba masa abincin tana yi tana cire masa kayar kifin da bai fita daga jikin sa ba ya gama ta bashi lemon ya shanye yace nagode ta kalle shi ta bata fuska tace baka ce ba fuskar sa dauke da murmushi ya kamo fuskar ta ya sumbaci goshin ta yace Allah ya yi wa rayuwa albarka wannan ai wayau ne amma shikenan nagode gani ta yi ya tsaya cak yana kallon ta guri daya ta waiwaya sai ta ga siya mace a bayanta hannunta rike da waya ta kar hannunta rike da waya ta kara ta a kunnanta wani abu ya soki zuciyar nana ganin kallon da take yi masa bai yi magana ba ya nufi gurin da yake zaune da farko nana ma bata kalli siya ma bata wuce ta shige hira ta je suka ci gaba da yi da Yusra sai dai duk wata hira da Yusra suke yi da nana shirme ce amma ta fito wa nana da wannan abubuwa da dama da suke damunta sai dai galibin hirar tata na zamanta da mijinta ne da irin son da take yi masa sai da ta ji tamkar ta cewa Hajiya Halima su hada wa Yusra maganin
2: da na gargajiya bisa doran addini amma yanayin yadda take ganin gidan sun gino akan doran aqidar boko babu lalle sa amince da hakan sai dai ana dab da fara kirayen sallar magriba sannan nana ta fito har ta wuce lungun da shuke-shuke suke ta koma da baya ta leka ta ganshi a gaban famfo yana alaula ta cire takalman ta cikin sanda ta nufe shi tana zuwa dab da shi ta fada bayan sa ta makala wuyansa ya aka yi ne wai baka ji tsoro ba yayi dariya yace tun lokacin da kika fito daga cikin gidan nake jin kina kusanto ni a jikina kaga ka daina tsorata ni da wannan maganganun naka daga ni daga ni sai kai fa a wajen nan ta yaya akai ka ji yace daga ni karki bata min alaula ta noke ka fada ta ce a yace dan Allah ta sake cewa a ya saka hannu ya jawo ta daga bayansa ya tara ruwan famfan ya fara zuba mata ko in ce ya watsa mata a fuska ba shiri ta miƙe tana ajiyar zuciya bata fargaba ta ga ya dauko ciyan da yake baiwa fulawoyi ruwa ya fara fesa mata a jikinta tamkar ta fashe da kuka tace kuma idan na rama ka haukakkarwa kana cewa kana jin sanyi wani irin nishadi ne yake ratsa zuciyarsa wannan yanayi da suke siyama tana corridor din falon saman bene tana hango su mutumin da baya magana balle ya baka wata dama a tattare da shi shine yake wannan abubuwa ya ajiye tiyan ya karasa gurin nana ya rungumo ta da jikakkun kayan nata ma yake rungume ta a tsorace tace Said kar a gan mu fa kuma ka bata alaular ka fa bai kamata a ce kullum a daki muke yi ba yin abubuwa a wasu wuraren yana sanyawa zuciya nishadi a tsorace tace to ai ban da irin wannan ya riko hannunta suka nufi dakin su ba ita wasu yama da take saman bene galala ta bude baki tana mamakin irin wannan lamari wai mutumin da baya magana ashe har yana magana da matarsa hadda wasa a bangaren Alhaji Fatuhu kuwa al'amura sirrin cabe duk iya kokarin likitoci suka yi amma suka kasa gano abin da yake damun sa lokaci-lokaci ya kan yi jijjiga da kururuwa ko in ce ya rinka jin sanyi a jikinsa tare da yin wasu iface-tsiface matsanancin tsoro ciwo mara misaltuwa yake damun sa wasu na zuwa duba shi tsakani da Allah su saya masa wasu kuwa gani suke yi zafin abin da ya faru ne ya gaza yin tawakkali ga kaddarorinsa ana ta dagawa ana siyarwa da an daga kaddararsa an karyar da ita abokansa na kusa da shi sukan yi whoops siya da arha sai dai duk lalacewa ba a rasa na Allah haka an samu wadanda suka tausaya masa suka yafe masa kudaden su aka kafa gidauniyar neman tallafi domin taya shi biyan basussukan da suka narke masa aka gaba daya Fadila ta fita daga hayyacinta duk da bata cikin natsuwarta ba ita ba ita kanta uwar gidansa da yaransa duk hankalinsu ya tashi duk da wani bangare na Hajiya Suwai ba na ce mata ta zuba ido dan ta san babu lalle Fadila ta ci gaba da zama da shi tunda dama tun farko tana kyautata da zaton saboda kudin sa ta aure shi yanzu kuma ga jarabawa ta zo Hajiya Sa'a cikin damuwa ta kalli Jamila tace Jamsi ko zaki raka ni asibiti gurin dubiyar nan ne Jamila ta girgiza kai tace a a dawo lafiya ba na son zuwa na ga abin tausayin nan ranar da muka je da ke sai da nayi kuka gaba ɗaya iyalansa sun bani tausayi Hajiya Sa'a tace ke yarinya ki koyi da kiya ba komai zai zaki gani ya dinga raza naki ba ko kuma ki ji tsoro ba ai ba a samun nasara da tsoro da tausayi kamar yadda nake yawan gaya miki naga abba bai tashi daga bacci ba idan ya shigo ki ce masa na koma gurin dubiyan kawunsa Jamila tace to a dawo lafiya bayan fitar Hajiya Sa'a mata sun zo sayan kaya kasancewar a bayan business din take fakewa ta cikaranta babu babbaka ya sanya da yawan jama'a ba su san ainihin abin da take aikatawa ba wayar ta ce tayi ƙara ta dauka ta daga cikin muryar bacci yace kanwata kin shigo ne Jamila ta ce eh akwai abin da zan karya ne ko kun cinye ai ni daga gida na karya ka siyo bread na soya maka kwai na san ba za a rasa shayi a flax ba yace okay nagode kusan mintuna 30 sai gashi ya shigo da sallama Jamila ta kai masa kayan breakfast din daya falon kasancewar na farkon a cike yake da mutane ina kwana ta gaishe shi lafiya kalau ina momi ne ta tafi duba kawun kawai yace oh bari na yi sauri ne ma zan je na kuma duba shi yana jin jiki sosai cikin damuwa Jamila tace dan Allah ka saka baki momi ta taimaka da wani abun a biya masa bashin nan ko ka du ko ba duka ba nayi mata magana tace babu ruwa na yayi murmushi ya ajiye cokalin hannunsa yace tunda tace babu ruwanki kawai babu ni ma babu abin da zan iya yi a kai kuma ke ma ki iya takun ki kanwata momi mahaifiya ta ce amma wasu abubuwan da take yi bana gane musu Jamila ta dan yi shiru sannan ta jinjina kai ta ce insha Allah nagode sosai yayi murmushi yace kayan nan sun miki kyau sosai ko yar gida za a yi Mai sauraro a nan zamu ja labulan shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na sashen Hausa na Bond FM 92.9 Hawa'u Garba Aliyu ke cewa sai kuma gobe insha Allah za a je na da dori daga inda na da sa'aya a yau mu huta lafiya

dalla a gaida Hawwa Garba Aliyu da ta kawo mana shirin kukan kurciya, sai gobe da Allah ya kai mu za ku ji ta daga inda aka saya. Kuma karfe uku daidai za mu haɗa ku da shirin mu na gaba, amma kafin nan fara mu dan jika makoshin mu.

ce a ciyo bashi to sai ka ce waɗannan basussukan da mu ɗan Najeriya muke kokawa sun yi yawa ana ta cin bashi to a ci gaba da ciyo su kenan idan wani ya ce maka ai ba sai an ci bashi ba a ɗiba daga cikin kuɗin da ita gwamnati take samu a kowane wata an yi wa wannan nayi arzikin ƙasa to sai ka kalli mutum idan an ɗiba daga cikin wani kana ganin abin da zai sauraɗi za a iya biyan albashi kana ganin abin da zai sauraɗi za a iya wa ilimi da lafiya da neman hidimar da ya kamata a masa ai domin gani a can ya kan a janye subsidin tsohuwar gwamnati da ta gabata malaman jami'a sai da aka yi watanni shida ana yin aiki ina jin a cikin satin nan su kansu nan academic ta baka biya sakokinsu na watanni shida a wancan lokacin in ka ɗauki professor a jami'a na yau albashin 400,500 yanzu yana karɓar naira miliyan ɗaya kuma a nan wajen ma ra'ayi akwai na abu guda ɗaya da nake son mu ɗaliban ilimi ya mara jara za ka ji mafi yawancin in an gasa mutum abin magana sai ka ji mutum ya ce maka ya yi kwata-kwata shi ne ga wani alfanu ya ce ta yi kuma ta shi tallafin man fetur wata wannan shi ne magana da yin ɗazu ba adalci ba na gamsu akwai kurakurai a cikin abubuwan da gwamnati kuma shi ne cewa kai ɗan adam

0: suna ganin cewar ya yi tashin gwanin zaɓen ba duka gwamnati hanyar da kamar babu wasu tsare-tsare da tafito da su waɗanda za su taimaka da su wajen samun sauƙin rayuwa. To shi ma ne idan ka kalla ma al'adu wacce bai magana da ni na yadda da ni da kai da duk sauran ƴan uwana ƴan Najeriya kowa yana jin abin da yake jike na yau da gobe. Kuma na faɗi cewa a wani shiri ina jin ko da kai ko da wasu daga cikin manyan labarai shi idan aka ce tattalin arziki wannan duk aikin yi a Najeriya ka gama su cewa gwamnatin nan da ka zo da wanda ta gabace ta da wacce kun ma kowa ya zo ya gaji Najeriya a matsayinka na ƙasa mai tarin matsaloli kamar a ce mutum ya yi shekara ɗaya ba lafiya in ya tashi warkewa da abinci ɗaya zai tashi ya fara gudu ba abin zai ɗauki matakai-matakai sannan ka ɗauki shi talaka a Najeriya in ka kamanta da sanda gwamnati ta zo da yanzu jirgin gwagwado za ka ga farashin kayayyakin masarufi da makamanta su in dai mutum zai adalci ba za ka kamanta da wancan lokacin ba
1: sai da ruwa yake yake
0: a raguwa an samu sauƙin duk wanda yake zuwa kasuwa yake zuwa ya sai masara ya sai shinkafa ya sai sukari ya sai kaza ya sai kaza mutum ya je tsayi ya kamanta da sanda gwamnatin ta zo da kuma yanzu in ka je kasuwannin za ka samu rangwamen duk da ba a samu rangwamen da ake bukata da bisa ɗari ba don mu fatan da muke yi shi ne ya zamanto shi hauhawa na farashin kayayyaki abin da muke ce inflation to ba a sanya magota single digit ma'ana da kaso ɗaya zuwa kaso tara amma yanzu ka ga ana maganar ko kaso ashirin da ko kaso sha ko abu a ne kama da kaso ka ga ta nan wajen shi talaka wannan abin ya shafe sannan idan ka kalla malam Ali da Allah ka ɗauki ayyuka na titina da ake yi a faɗin Najeriya da Allah mu tambayi kawo nan su waye suke aikin ƙwadar ruwa a wajen talakawa ne suke yin wannan aikin a wajen su wa ake zuwa a sai siminti a wajen wa ake zuwa a sai yashi su wa wanda ake ɗauka a ce zofi gadin waɗannan kayayyakin da ake aiki a kansu muna da masaniya a nan jihar Kano yana ɗaya daga cikin ko ƙungiyoyin suna cikin ƙungiyoyin da aka ba wa dama suka bibiya don wannan kwamishinan cash transfer da ake yi za ga mafi yawanci ni na da shi ɗin ma akwai kurakurai akwai abubuwa da a yadda ya kamata a yi su ba haka ya kamata a yi ba amma ka je ka ga waɗanda suke ci gajiyar wannan tallafi na 70,000 za ga talakawa ne tun da ba ma tsarin

ashe ka kalli ita tambayar ta ko kai abin da mutane suke fada shi talaka kullum abin da yake fada an ce ana biki a gidan tuwa kamata mu dauki a kasa domin duk sanda kake jin na kusanta gwamnati zaka ji abin da suke fada cewa waɗannan tanaje-tanaje waɗannan da kamar jirin sistem na gwamnati sun ko an suna magana tasirinsu a Najeriya shi kuma talaka sai ke cewa ta ina ne ni nake ganin tasirin na sai na ce na ɗaya kai talaka zama ka tuna cewa a da can

Herkes ya anlıyor. Sakalın kadı Allah da sen de ben yaşa. Kadın zuwa yanzu babu wani canji da zaka iya kalla a ce ka gan shi sannan wannan rabon kudin da ake na 77 shi talakawa ake yawa ko masu kudi wannan tsarin da aka bijiro da shi kaje dukkanin makarantun da jami'o'i da kwalejojin ilimi da polytechnics kaje ka ga yaran da ake ba warancan kudin karatu ko kaje ko kaso a yan talakawa ne tunda su masu halin ma ai ba da yayin su je wannan makarantun ba sannan nan wajen mu a matsayin na daliban tattalin arzikin ƙasa yadda aka ba da dama aka dawo makaranta to a nan wajen muna kallon abin da muke ce multiplier effect in ka kalla a nan wajen zuwan ɗaliban makaranta to za a mai sai da awara mai sai da ruwan yawa mai sai da ruwa da makarantansu sannan ka ɗauki waɗanda aka ɗauka suke aiki a cibiyoyi inda ake ba da su yamanin kuɗaɗen da makarantansu in ka je ba ga an sama wa mutane ayyukan yi da abubuwa a masu kama da haka so kawai ma yi abin da nake faɗa gwamnati ba mu ce ɗari bisa ɗari gwamnati tana biyan buƙatun al'umma ba amma ba adalci ba ne ba kawai a sa ma abin magana a ce wai gaba ɗaya da abin da ake kuskure ne a wannan ba adalci ba ne ba kuma ya

duk sanda gwamnati za ta ciwo bashi to kuma da doka ta fiscal responsibility act da aka yi a shekara ta 2007 idan shugaban kasa ko gwamna ya kawo takardar cin bashi to abu na farko da yake gaban ku sai ku kalli wannan bashin shin gogo ta kaso biyar na ƙarfin tattalin arzikin a wannan jihar ko wannan ko ƙasar ba abin da ake cewa GDP idan gogo ta ba to ku ba da dama a ciwo sannan ku lura nawa ne za a riƙa cira a duk watan duniya wajen sabisin ɗin wannan bashin shin gogo ta kaso 40 na rabon arziki da ake na wata-wata ba sannan majalisa idan shugaban kasar ko gwamna ya ce ga bukata ta ga cin bashi to ku cire shugaban kasar haɗewa mana da abin da ake cewa cost and benefit analysis nawa ne bashi menene alfanunsa ya za a biya sannan wani abu muhimmanci bashin nan a tabbatar zai iya biyan kansa bashin nan ya zamanto yana da alaƙa da manyan ayyuka su ba ko a takaice wani ali abinda muke faɗa bashi fa ba shi ne matsala ba amma ni a nan wajen mali ali kamar yadda muka sha tattauna da kai a baya matuƙar waɗannan ɗimbin basussukan da Najeriya suke ci matuƙar da za su sa mu ga talauci ya ragu ba matuƙar da za su sa mu ga ayyukan yi sun gada a Najeriya ba matuƙar da za su sa mu ga tsaro ya bunƙasa a Najeriya ba matuƙar da za su sa mu ga wutar lantarki kamfanin ruwa masana'antun mu sun haɓaka ba to kaga za mu iya cewa basussukan nan ba su da tasiri ga rayuwar 'yan Najeriya kuma wani shiri da muka yi da gwamnati a faɗa cin bashi malam Ali ba dole ba ne ba kaga ne ba zai nan ita ne da kawo wannan shiri ana so na ce na san nan ba ku san ta gwamnati za su ce tunda ka ce ba dole ba ne sai an ci bashi ne ya kamata a yi abin ne

0: gwamnati kika san kudade suna zuwa rewa duk kokarin ki toshe ta kudaden da ake kashewa wajen gudanar da gwamnati a Najeriya ya wuce hankali ministoci da ake da su shugaban kasa zai iya rajewa masu rike da mutanen siyasa shugaban kasa zai iya rajewa idan shugaban kasa zai tafiya ko minista ko wani ɗan tawaje ake faɗa shugaban kasa zai je America waɗanda za su haka shi haƙi da mutum 200 mutum 50 ko a mai kama da haka inda gwamnati za ta ɗau waɗannan matakan sannan malam Aliyu hanyoyin kuɗaɗen shiga da ake da su a Najeriya na maza abin da nake faɗa ba muna ba wa gwamnati shawara ta ƙara haraji ba abin da nake faɗa wanda ya cancanci biyan haraji baya biya shigo da shi ya zama haraji waɗanda suke yin ƙwanjojin biyan haraji a faɗakar da su in sun ƙi doka ta aiki a kansu hukumomi da suke yaƙi da rashawa da cin hanci to ya zamanto suna yin abin za sani ba sabo kada a riƙa ƴaƴan mura da ƴaƴan bera inda za a ɗauki waɗannan matakan malam Aliyu abu ne mai sauƙi wajen Najeriya tare da cin waɗannan basu suka kuma ya zamanto a ga tasirinsa.
1: Dr. Abdulsalam Karke nan wani mai fashin baki kan harkokin tattalin arziki a Najeriya. Kuma mu kasance tare da ku a makon gobe a wannan tashar kuma a daidai wannan lokaci. A madadin ma'aikatar yaɗa labarai ta tare da ƙasa da kasar jagorancin malam Muhammad Idris da ofishin babban mai taimakawa shugaban ƙasa kan yaɗa labarai malam Abdulaziz Abdulaziz da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin. Zai kuma sauran abokanan aiki da kuma jam'iyyoyinsu. Ni da gabatar Aliyu Safiyan Alhassan nake cewa mu huta lafiya. Allah.

Barka ma da Allah. Shirin Sabro Nigeria kenan aka sarrafa daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9 dake nan anguwan GRE Ikeja. Sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wasu labaran kuma ko kuma da wani shirin kuma. Yanzu bara mu dan shakata kafin mu shiga ɗakin mu na labarai.

ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9 dake nan anguwan GRA Ikeja kalfe 3:30 daidai zamu shiga ɗakin mu na labarai kamar yadda nace

to a gaida Aliji ta da wakan nan nasa na Aisha masu suna Aisha suna godiya da wannan waka yanzu ba ga mu shiga dakin mu na labarai inda zamu kawo muku labaran duniya ai sauraro lafiya

To ana tare da sashen Hausa na gidan rediyon Bona FM dake kan mita 92.9. Yanzu dai ruwan sama zamu ce yayi ruwa ko? Kaguwa yana dan kawo mana dan tangarda a nan na'urin namu. Amma dai insha Allah za ku ji mu ko kuma in ce za ku ji mu kamar yadda kuka saba jin mu.